0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43.
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado ng data!
3: Shopee na! Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 9:19.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:37.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 10:26.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw,
2: Gluta para sa kintab,
1: Papaya para sa kinis,
2: at Carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap,
2: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 11:23.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:40.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulit ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! 93.7
1: Heart FM time. It is now 11:54.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data query. Sarado
2: mo data.
3: Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa

0: Heart FM Time. It is now 2:27. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 2:44.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinaid tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog na ako nga lawas. Makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:14.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo ng balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
6: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang
2: magabuhay.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:45. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 4:11.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:46.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user,
2: sarado ng data sa Shopee na.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
2: Data queries or ang data. Shopee na.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:13.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja 48, Barangay Tambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, natagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Beat Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng buho, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude na anak. Kinamon ko yung mga tao sa may mag-baby. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginag pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api,
1: pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye:
2: pangalan,
1: address
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalid nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM again, the Auto City 93.7 Hot FM again on. Hey, we got 10 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po. Oh, may got 11 minutes after 6 o'clock. Isang good morning po sa inyong lahat, mga sweethearts. Nanahuli na yung rilo natin dito. Isang good morning, brand new day today. Araw ngayon ng Monday. Oh, Agosto 24 na po sa buwan ng Agosto. Ano, 24 na sa buwan ng Agosto, I should say. Tulog pa mga utang? Tulog pa ba ang lahat? Siguro naman, ano? Kasi Lunes ngayon, marami na gising. Marami na excited. Oo, na pumasok sa kanila mga eskwelahan. Lalo-lalo na yung mga students na nagka-long weekend. Diba? Hindi lang students eh. Lahat tayo nagkaroon ng long weekend. Mga iba sa inyo, kapoy pa ba? Sa nakaraang mga pagliliwaliw, pag-laag-laag noong nakaraang weekend. Jason Steele po ang inyong kapiling. Wala namang iba. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magsasama-sama. O, dali na. Baka naman mayroon kang gustong imarita sa akin dyan. Ha? O, dali na. Text mo ako. 0961-892-4927. Otro ha. 0961-892-4927. Nako po! Ngayong panibagong mga araw ng linggong ito, may panibago din set ng mga winners para po sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at ng groceries. Abangan natin lahat yan. Ha? Kaya naman mga sweethearts, masandali lamang. Magko-commercial break muna ako ha. Magbabalik ako with more. Panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabal!

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page, kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, that's it. It's Juan Carlos for you with 28 minutes after 6 o'clock. Oras natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! And also brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Saglit, isang good morning. Aga gumising na mga to ah. Pagkadungog na naanay tao. Aba, talaga namang napakaaga. Siyempre, good morning na good morning sa lahat mga HPGs natin. Happy Monday sa lahat, ha? Okay na, HPG Joseph, HPG Noel, kay HPG Jay, and HPG Jerry. Magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw. Ganun din, yung isa pa nating tropa, si HPG, wala pa, hindi pa pala. Hindi pa nabibinyagan. Basta, plano pa lang. Si Sir Jimmy, sir ka muna ngayon. Sir Jimmy Coloso. Iyon, no? Ng Norman Transcontaxi. Magandang umaga, ha? Maraming tiwai sa pagpaminaw. Aga gumising, ha? Siyempre, kasi maaga magwadwad, eh, no? Magtatrabaho na aga. Balik sa trabaho, aga-aga. Doon lumalabas agad sa kanila mga garahe. Ito mga taxi drivers natin. Hindi na taxi drivers, ha? Kundi lahat ng mga drivers natin. Okay, na nagbibiyahe. Siyempre pa yun ang kanilang hanap buhay. Maaga talaga dapat. Pagtanghali ka na lumabas, sigurado. Nahakot na ng iba yung mga pasaherong para sa iyo. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Nangangakong magsama hanggang sa pagtanda pero ang ending sumama sa matanda. Ano daw yun? Ay. Isa-shoutout mo nga ito sa page ko. Ang Desha E3, nakikinig sa atin. Hi daw sa'yo, Mr. Rider. Request naman ng locomotions dyan. Ang lupit naman ng request mo. Panglinggo. Pagandang umaga. Naminaw na mi karon sa imong programa. Ito na, syempre, as always. Galas family. Tatay Nicholas, magandang umaga po sa inyo, ha? At syempre, kinamami Elaine. Good morning na good morning. Nakikinig na rin. Oy! Nako, napakaaga makinig. Itong M&R Taxi. Nagamakabalan CDO, Altadoa. Good morning. Shoutout na kay Michael Jude Sabido. Yan, shoutout Michael. Ang pink kanunay sa iyong pagpaningkamot, sa iyong pagdadrive. 30 down, 6 o'clock. I'll be just taking a break here. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, magandang umaga po. Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
4: Makabuhay!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayan di oras ni 93.700 FM Pukidon. Hey, that's Salami Salami song from Vini. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Eto, teka muna. O, gising na yung mga taga, ano, kamamanan. Nakikinig na sa atin. Galanog-larog na ang kanilang radyo dyan. Good morning po sa inyo, ha? O, kamamanan. Check! Good morning sa Matcha Family. O, kina Ate Roxanne, magandang umaga po sa inyo. Kina Lorimer Sakala, Wilmore Osorno, kina Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, gandang umaga sa inyo lahat dyan. Hoy, Nino at saka si Isabel Baktong, Marisa Daruin, Gileyla, Lorna Bismanos, magandang umaga. Lilia Sususko, magandang umaga. Mener Tismo, good morning. Ganun din kay Samuel Musqueda at saka kay Charo Dumalaga ng maramag, nangikinig na rin ha. O, thank you, BBQ Family. Galanog-lanog na ngayong umaga. Tita! O, Tita Marilyn Gonzalez. Hindi na mami, ano? Tita. Mas pinabata. Ang ganda kumbaga po. Maraming salamat. Galing yan kay Lola Mami Amy. Yun o! Good morning! Thank you ba? O, talagang pagising nila sa umaga. Ang una nilang gagawin, magbe-message po sa Hard FM. Kasi naman, ang una din nilang ginagawa ay maminaw sa Hard FM. Yun nga mismo yun. Ano pa nga ba? Eh, syempre, dami-dami na rin nag-aabang sa ating mga papremyo sa araw na ito. At dami-daming nanganduy, di ba? Na magkakaroon sila sana ng grasya. And talking about grasya, huwag na natin patagalin pa, manghatag na ta grasya. Mahibigay na tayo ng bugas at groceries, ha? Eto na. Paminaw, paminaw! Bunot agad tayo, buwan naman ang winner para sa araw ng Lunes, mananalo ng bugas at groceries. Ruleta! Select! O, bakit tayo mag-select? Ayun. O, yun. Ayun, naanto ka pa. Pag-paikot ko dito, ah. Ambi. Ops, makasandig! Puno tayo sa Drambag sa Makasandig. Ayun, ang nakasulat ay Barangay Makasandig. Ang pangalan ng nagadaog ng bugang sa may bahagi ng Makasandig, Lita Montero. Lita Montero, congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito ha, dala kang ID ha, para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries ha. Dali na, hulat na may Nemo, dali sa pita. Sabay niyo ang ating pamimigay ng bigas at groceries. Yan po ang ating The Prices Rise Overload. Ito po'y hatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by! Fourth. Nine.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, mag-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also good para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, mga Pilipinong gutom at naghihirap tumaas sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Survey.
14: 17 na Pinoy seafarers pauwi na matapos ang MMM No One Dignity Incident sa Oman.
13: Sa balitang nasyonal pa rin, Independent Media Access Impeachment Court ay sinusulong ng prosekusyon.
14: At headline, sa ating balitang lokal, DA-10 target ang 90% rice efficiency sa taong 2027.
13: Samantala naman, Police Brigadier General Christopher Abrahano ay tinalaga bilang NCRPO Chief. Police Brigadier General Aaron Mandia papalit sa PRO-10.
14: At Grizel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon, kinurunahang Miss Cagayan de Oro 2026.
13: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 1,400 estudyante sa Misamis Oriental nakatanggap ang ayudang pang-edukasyon.
14: At headline sa ating balita, Bukidnon face-to-face classes sa Valencia City sinuspindi simula Agosto 24.
13: Sa balita, Bukidnon pa rin, 2 miyembro ng CDG nagbalik loob sa pamahalaan, mga armas isinugo.
14: At balita, Bukidnon pa rin, estudyante na sawi matapos siligtas ang kaklase sa Pulangi River.
13: Samantala, sa ating balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
14: At headline naman sa ating balitang international, 13 katao na sawi sa landslide sa De Licenciado Gold Mine sa bansang Colombia.
13: Sa iba yung dagat pa rin, pagbagsak ng charter plane sa Western Alaska, 8 naman patay.
14: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, pang-6 sa Lotion Diamond League.
13: Sa ating showbiz balita, Hardy Evangelista at Raymond Gutierrez, may parinigan umano online.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
13: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Agosto 24, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
14: Nel Arshaga.
13: Ako naman Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
13: Oras natin ngayon, 19 minuto magalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
13: Mas maraming Pilipino ang nagsabing mahirap at nakaranas ng gutom sa second quarter ng taon. Ito'y batay sa survey ng Okta Research. Sa survey na isinagawa noong Hulyo 4 hanggang 11, 39% ng respondents ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya. Ito'y mula naman sa 35% noong buwan ng Marso. Tumaas din sa 21% ang hunger incidents, mula naman 17%, habang bumaba naman mula 24% sa 18% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na mayroong 58%, habang nanguna naman ang balance Luzon sa hunger incidents sa 27%. At ayon sa Okta, maaari may kinalaman dito ang pagkakaiba sa presyo ng bilihin, trabaho, kita ng pamilya at iba pang panandaliang disruptions.
3: Heart FM Balita.
14: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang umuwi na sa Pilipinas ang 17 nakaligtas na Filipino seafarers na naapektuhan ng insidente sa MV Minoan Dignity sa karagatan ng Kasaba Musandam, Oman. Ayon sa Department of Migrant Workers sa DMW, bumiyaya ang mga seafarer mula Kasaba patungong Muscat noong Agosto 20 bilang pag-aanda sa kanilang flight pauwi sa Pilipinas ngayong Agosto 21. Inaasahang darating sila sa NAIA Terminal ngayong alas 10 ng gabi. Noong Agosto 19, personal na binisita ng Migrant Workers Office Muscat ang 17 seafarers at binigyan sila ng cash assistance para sa kanilang agarang pangangailangan. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng Philippine Embassy, MWO, OWA at mga otoridad sa Oman para sa agarang pagpapauwi sa labi ng isang Filipino seafarer na nasawi sa insidente.
3: Heart FM Balita.
13: Aras natin 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Iniling naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na payagan ng mga accredited news organizations na gumamit ang sarili nilang camera sa Senate Impeachment Court. Ay kay Chua, nakadepende ngayon ang media sa official Senate video feed para sa coverage ng paglilitis. Aniya, maaari naman magtakda ang korte ng rules sa pwesto, galaw, ilaw, ingay at paggamit ng mga kamera. Ibinunto rin ng kongresista na pinayagan ng television camera sa mga impeachment trial nina dati Pangulo Joseph Estrada at dating Chief Justice Renato Corona. Ay kay Chua, makatutulong ang mas malawak na media access sa transparency at public confidence sa impeachment proceedings.
3: Heart FM Balita.
13: Alas 7:22, yan ang ating oras. Sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita dito naman sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
13: Sa ating balitang lokal, ayunin ng Department of Agriculture Region 10 o DA-10 na itaas sa 90% ang rice efficiency sa Northern Mindanao pagsapit ng taong 2027. Ay kay DA-10 Regional Director Apollo Pakamalan, hindi sapat ang kasalukuyang lawak ng agricultural land sa rehiyon upang matugunan ang buong pangangailangan sa bigas ng mga mamamayan. Upang matugunan ito, nakatuon ang ahensya sa pagpapataas ng productivity ng palay na target umabot naman sa 5.2 na tonelada kada ektarya. Kasabay nito'y palalakas hindi ng DA-10 ang produksyon ng iba pang food crops kagaya ng kamote, sanging at mais bilang mga alternatibong pagkain sa bigas.
3: Heart FM,
13: Balita. Alas 7:23 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha. Ito po'y may kaugnayan sa pagkakatalaga po kay Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang NCRPO Chief. Samantala naman, etong si Police Brigadier General Aaron Mandia naman ang papalit sa pwesto sa PRO 10. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
15: Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang officer in charge ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Pinalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Abrin na nagretiro na sa serbisyo. Nanumpa't formal nang umupo si Abrahano sa kanyang bagong posisyon ngayong araw. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Aaron Mandia bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o PRO 10 kapalit ni Abrahano. Halos isang taon ding nagsilbi si Abrahano bilang Regional Director ng PRO 10 bago itinalaga bilang pinuno ng NCRPO. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitan diretso, serbisyong may puso.
13: Heart FM Balita. Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM Balita.
14: Samantala, nasungkit ni Crizel Jane Vitorillo Torres na ang Barangay Tablon ang corona bilang Miss Cagayan de Oro 2026. Sa ginanap na Coronation Night sa Limketkay Mall Atrium, dito lamang Sabado ng gabi, Agosto 22, kung saan iginawa din sa kanya ang mga special title na Miss Chow Bella at Ambassadress of Vandea Pastel 2026. Samantala, itinanghal na first runner-up si Noreen Ashley Cabanyalda ng Barangay 17, habang second runner-up naman si Zershmita Sheen Itom ng Barangay Kugman. Si Erica Gabuta ng Barangay Lapasan ang nakakuha ng third runner-up, habang si Tricia Salvani Avalos ng Barangay Carmen ang fourth runner-up. Nagpasalamat naman si Torres sa naturang oportunidad at tiniyak ang kanyang taos-pusong gagampanan ang naturang corona.
3: Heart FM Balita.
13: Para 7:26 na nagbabadaling umaga, samantala panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Aabot sa 1,422 college students mula sa Lagonglong, Salay at Balingasang ang nakatanggap naman ng educational assistance mula naman sa pamahalaan Palalawigan ng Misamis Oriental. Ito'y sa ilalim ng IKNB Unity Grantee Program. Naglaan ang programa ng 3,000 piso para sa mga estudyante sa pampublikong paaralan para naman sa buong academic year, habang 2,500 pesos naman kada semestre ang inilaan para sa mga beneficiary mula naman sa mga pribadong paaralan. Samantala, hinimok naman ni Balingasag Mayor Alexis Quina mga estudyante na gamitin na maayos ang ayuda at ilan ito sa kanilang mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang pag-aaral. Ayon sa programa, magbabatuloy ang pamamahagi ng educational assistance sa iba pang mga bayan sa Misamis Oriental upang mas marami pang college students ang mabigyan ng suporta.
3: Heart FM Balita.
13: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating napakaiksing commercial break ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
16: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
17: Armina Saladaga Dayko, taga Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
16: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
17: Nalipay kay ko nga naanin nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kaya sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
16: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
18: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
19: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
13: Years old and above only. Gambling can be addicted. No one to stop. Email at responsiblegaming@funcore.ph.
3: Heart FM Balita.
13: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
3: Heart FM Balita.
13: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Valencia City, Bukidnon simula Agosto 24 o ngayong araw hanggang sa susunod na abiso. Ito'y alinsunod sa Executive Order Number 093 Series of 2026 na nilagdaan ni City Mayor Amy Galario. Ito'y bilang hakbang upang matiyag ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng educational community. Ayon sa City Government, ipinatupad ang suspensyon kasunod ng mga naiulat na banta laban sa mga paaralan na patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. Sa panahon ng suspensyon ng face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng modular distance learning at iba pang angkop na learning modalities upang maipagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral habang paigtingin ang security, monitoring at emergency preparedness measures sa koordinasyon pa rin ng mga otoridad, concerned agencies at kasama rin ang 31 barangay ng lungsod.
3: Heart FM Balita.
14: Sa iwalay naman na balita, nagbalik-loob sa pamahalaan ang dalawang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Talakag, Bukidnon. Ayon sa PNP, kusang isinungko ni alias Tagyao, 35 taong gulang, ang isang caliber .38 revolver na may dalawang bala. Samantala, isinungko naman ni alias Morcid, 33 taong gulang, ang isang improvised shotgun na may dalawang o 12 gauge na bala. Kapwa residente ng barangay Lanton ang dalawang sumuko at sinasabing kabilang sa milisya ng bayan sa ilalim ng Platoon Fury, SRC-5 ng North Central, Mindanao Regional Command. Dinila ang mga ito sa kustodiya ng 104th Maneuver Company para sa debriefing, profiling at documentation. Layunin lang proseso na matulungan ng mga dating miyembro ng grupo na makabalik sa kanilang mga pamilya at makapagsimula ng panibagong buhay.
13: Aras 32 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanin ang mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang 16 na taong gulang na grade 11 student matapos malunod sa Pulangi River sa Purok Buwayang, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Ayon sa paon ng investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, galing sa dance sa practice ang biktima ang kasama ang kanya mga kaklase na magtungo sila sa ilog upang maligo doon. Nang mapansin nilang muntik nang malunod ang isa nilang kaklase, agad na sumaklolo ang biktima at matagumpay itong nailigtas. Ngayon pa man ang muli siyang bumalik sa ilong, siya naman ang nahirapang umahon at tuluyang nalunod. Agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, ngunit itineklarang dead on arrival. Batay naman sa investigasyon ng pulisya, walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente at ngayon patuloy nilang inaalam pa ang ilang detalye ng naturang insidente.
3: Heart FM Balita.
13: Aras natin, 32 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
3: Heart FM, balita.
13: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
3: Heart FM, Balitang Mindanao.
13: Sa ating Balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, Bayang Buntag, detalye.
19: Pinaigting ng Davao City Government ang seguridad sa mga paaralan kasunod na nakamamatay na pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Nagpatupad ng mas mahigpit na koordinasyon ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at school personnel. Kabilang sa mga hakbang ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga school entrance, security checks at pagpapalakas ng emergency response protocols. Layunin itong maagapan ang anumang posibleng banta at matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng insidente. Samantala, hinikayat ng mga otoridad ang mga paaralan na manatiling alerto at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad. Patuloy rin ang koordinasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at mga paaralan para mapanatili ang ligtas na learning environment sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
13: Magandang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
13: Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Dabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
3: Heart FM Balitang International.
13: Hindi bababa sa 13 manggagawa ang nasawi habang 7 ang nasugatan matapos gumuho naman ang lupa sa isang hindi lisensyadong gold mine sa Southern Colombia. Ayon sa mga otoridad, posibleng dulot ng mining operations ang landslide sa open-air artisanal mine sa Policarpia, Nariño. Nakuha ng rescue workers sa mga bangkay gamit naman ng mga heavy equipment habang iniulat na 4 sa mga nasawi ay mula sa iisang indigenous family. Kinatayang nasa 200,000 katao hanggang 400,000 katao sa Colombia ang umaasa sa artisanal mining bilang kabuhayan. Samantala sa Kenya naman, nasawi rin ang intelligence chief ng Ecuador at 6 na iba pa matapos bumagsak ang isang helicopter sa Mount Ololoque.
3: Heart FM Balita.
14: Samantala, patay naman na 8 katao matapos na bumagsak ang isang charter plane sa Western Alaska. Ayon sa Federal Aviation Administration na galing sa Anchorage, Alaska at patungo sana sa Cape Newenham, ang Cessna 441 na aeroplano na ito ay bumagsak. Sinabi ni Clint Johnson, ang hepe ng National Transportation Safety Board ng Alaska Region, na ang mga biktima ay kinabibilangan ng 2 piloto at 6 na pasahero. Ang nasabing aeroplano ay isang civilian contracted flight na may kargang 8 katao. Ilang minuto na lamang bago maglanding ang aeroplano sa Cape Newenham Airport na isang Air Force airstrip nang bigla itong bumagsak. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing pagbagsak ng aeroplano.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
13: Sa ating balitang pampalakasan, nagdala si Pinoy pole vaulter EJ Obiena ng 5.81 meters para naman sa 6th place matapos gamitin ang 2 attempts na nasabing taas at mabigo sa lahat ng 3 attempts sa 5.91 meters. Ilang araw lamang ang nakalipas, nagkampiyon si Obiena sa Poland matapos tumalon ng 5.91 meters. Bago ang Lausanne meet, nagwagi rin siya sa kanyang 3 naunang tournament sa Poland at Germany. Muling nang ibabaw si Duplantis matapos tumalon ng 6.21 meters sa kanyang unang attempt. Nagdala naman si Emmanuel Corrales ng 6.16 meters para sa second place habang pumangatlo si Curtis Marshall sa 5.91 meters.
3: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
14: Abay, usap-usapan ito. Muling pinag-usapan online sina Heart Van Lista at Raymond Gutierrez matapos mapansin ng mga netizen ang ilang cryptic posts ni Raymond at manoy pag-unfollow nila sa isa't isa sa IG o sa Instagram.
13: Taray!
14: Oo. Kabilang sa mga post si Raven ang What a Joy to Have Real Friends, hashtag Clean Money Girls, na inuugnay ng ilang netizen kay Hart. Muling inuugnay ng ilan ng mga ito sa naunang pangyag ni Hart tungkol sa isang incident na pinagtawanan umano siya dahil nakasuot ng damit na nakasale. Ngayon man, walang direkta binanggit na pangalan si Raymond sa kanyang mga post.
13: Ang taray!
14: Ayun yung depensa natin, ano? Wala akong binanggit na pangalan.
13: Oo, no? Pero basta alam na, naman, alam naman ng lahat kung sino tinutukoy.
14: Alam mo kasi, in-interview din si Hart. Basta may media outlet na nag-interview sa kanya. Sabi nga, yun, pinagtawanan daw siya.
13: Eh ano naman kung nakasale yung damit?
14: Yun din ang kanyang sagot. Ano naman ngayon kung nakasale?
13: Ano naman?
14: Eh, mamahalin yung damit eh.
13: Huh?
14: Sabi daw kuno ng kanyang isang friend.
13: Oh.
14: Sabi niya, oh, that's your dress is very nice. Mm. That's on sale, right? Sabi daw ganun.
13: Oh! Ang, so what? I bought this.
14: Correct.
13: Hindi ka naman bibilhin kung not on sale. They're selling it. That's why it's on sale.
14: Correct. Hindi ko naman ito ninakaw, ano.
13: Diba?
14: Binili ko to. Bakit nga ba? Kung naka-on-sale yung mga damit ko.
13: Bakit ba big deal sa inyo kung naka-sale yung mga damit-damit na yan? Tayo nga, naghihintay tayo ng 3-day sale dito eh.
14: Correct.
13: Diba?
14: Hindi kasi isa sila sa mga, kumbaga, ang tawag niya, mga pillars.
13: Jesus, Ginoo. Jesus, Ginoo.
14: Fashion sa Pilipinas.
13: Pare-parehas lang tayo mga tao.
14: Kaya nga minsan kapag, you know, when you know them na para ay, paulit-ulit yung sinusuot.
13: Guys,
14: hindi naman kaya mura lang yan. Nasa nabili niya lang yan sa mga stores na hindi ganun ka-branded.
13: Ako ha. Ito, meron ako ha. Sabagay, pinalaki kasi ako ng mga magulang ko. Na hindi mo kailangang i-please ang lahat. Hindi mo kailangan. Ako, ipinalaki ako ng isang code ng aking pamilya. Hey, wala akong obligasyong magpaliwanag sa ibang tao.
14: Correct.
13: Lagi sinasabi ng nanay ko yan. Anak, wala kang obligasyon. Wala tayong obligasyon magpaliwanag sa ibang tao.
14: Correct.
13: Diba? Kaya naman kung anong suot ko, kung ano, kiber.
14: Sabi nga nila, di ba, we do that to impress. Dress to impress.
13: Uh-huh.
14: That is true. Mm. Pero that doesn't mean that you need to impress someone by wearing luxurious clothes,
13: diba?
14: Mga accessories, mga gamit mo. Ang importante naman dyan, gamit mo maayos.
13: Oh, tsaka you dress well.
14: You're presentable.
13: You're presentable.
14: Yun tsaka, lang naman.
13: Ang hindi ko lang din talaga, hindi ko ganahan, anibay.
14: Oh.
13: Alam mo yung wala ka nang ang pera. Pagdating mo sa bahay, di ba, alam mo namang hirap na hirap ka.
14: Oh.
13: Ay talaga namang, magkukumahog kang bumili naman kung ano-ano.
14: Correct.
13: Talagang bibiling mo yung mga hindi mo kakayanin. Talagang, hoy! Presyo na ng isang sakong bigas. Di ba?
14: Kung may extra, why
13: pwede.
14: Pero kung ang atin namang budget ay hindi naman ganun kalaki. Medyo mag-ano muna tayo, DIY, sabi nga.
13: Alam mo tayo mga Pilipino, hindi lahat ha. Alam mo may mga ugali tayong Pilipino na minsan ganyan tayo. Diba? Kahit walang-wala na tayo, alam mo yun, basta't maging maganda lang at yung ating physical looks, ay talagang ariba. Ay, nako. Minsan ganyan tayo eh. Kaya minsan kailangan nating, tawag dito, disiplinahin ang ating sarili. Diba?
14: Kasi ang mga Pinoy, may ganito silang ugali. Akala mo naman hindi ako Filipino, pero meron kasi tayo ganitong ugali. That we tend to respect people.
13: Kapag
14: they look good.
13: Uh-huh. They smell good.
14: And kabilang na yun, at posisyon.
13: Yan na nga mismo yung sinasabi natin. Diba?
14: Kasi kung walang ganun, kung ganda, kung ganda lang naman, ay talaga tayo, halos lahat tayo, luluhod talaga sa ganda.
13: Diba?
14: Totoo yan.
13: Lagi
14: totoo
13: tayo
14: yan.
13: Ganyan, ano?
14: Pero
13: hindi
14: natin,
13: humanga.
14: Pero hindi natin nakikita that there are others out there who has this kind of confidence at maibibigay pa nila ng ustisya ang kung ano mang ipinapagawa mo sa kanila.
13: Meron akong teacher. Sabi niya, teacher ko to sa logic eh. Sabi niya, alam mo tayong mga tao, pare-parehas lang tayo, matutulog tayo, pare-parehas tayo, magkakaiba tayo ng sarap ng tulugan. Pero still, yung tulog natin, pare-parehas lang yan. Mananaginip ka. Ganon din, pagising mo kinabukasan, kakain ka. Oo, masarap yung kinakain. Pero at the end of the day, pag tinawag ka ni Mother Nature, ay nako, excuse me po sa lahat ng mga nag-aalmusal.
14: Correct.
13: Ano? Pero pare-parehas lang po tayo ng ginagawa.
14: Ang ganda na ideology.
13: Di ba? Pare-parehas lang tayo ng ginagawa. Ay kung okay lang sana kung mabango. Pagkatapos mong gawin yun. Kung mabango ka, wala. Pare-parehas lang po, nangamoy yan.
20: Excuse me, sa lahat ng mga kababayan.
14: Tama nga.
20: Pero yun ang sabi ng teacher ko.
14: Pero yun na nga, dapat kasi gaya nila, sila nga eh, na may kaya eh, nagkakaanuhan pa tungkol sa mga ganitong bagay. Di ba? How much more tayo na mga regular lang na Pilipino? Kaya, wag nating hayaan, you know, that the looks, the clothes, and everything else
20: ang mag-define sa'yo.
14: Ang mag-define sa'yo.
20: Correct.
14: Kung kaya, pwede. Oh. Pwede kung kaya mo. Pero wag mo nang i-exceed pa doon sa means mo. Just to make, you know, impression doon sa ibang tao. I mean, nandun na tayo. Mm. Sabi ko nga eh, doon natin nauusgahan yung tao kapag, uy, ang ganda, ganito, ang ganda ba na met?
20: Oo.
14: Oh. Ang gagara ng mga...
20: Diba?
14: Ang gagara ng mga sinusuot.
20: Diba? Eh ano, ako nga eh. Sinusuot ko, Mari Josep. Ang daming mura sa ukay-ukay.
14: Totoo yan.
20: Ang daming mura sa ukay-ukay. Madedefine mo pa ba ako? Oo,
14: diba?
20: Hindi.
14: Sabi nga nila, nasa pagdadala yan.
20: Tsaka kahit anong suot ng tao, ang mahalaga, alam mo, noong una, dahilan kung bakit nagdadamit ang tao, protection against lamig.
14: Yes.
20: Para meron kang saplot sa katawan na hindi ka nakahubad tingnan. Yan lang dati ang prinsipyo. Ngayon kasi, iba-iba na eh.
14: Iba na eh.
20: Diba?
14: We do this to impress. We do this to gain our respect and attention. Because, alam mo, sa panahon ngayon, sige, gawa tayo ng study or theory.
20: Mm.
14: Pagpalagay natin dito, punta kasi sa lugar, tapos nandun yung isang regular, ang isa naman ay... yun, nakasuot na magara. Sinong unang kakausapin mo?
20: Ay, yung magara suot?
14: Siyempre, may magara suot.
20: Ay, talaga naman. Huwag ganon. Hayaan mo sila. Kaya itong mga, nagpaparinigan tungkol sa mga sinuot nila at sa mga post nila. Oh. Pambihira ngayon. Pare-pares lang tayong tao. Ano ngayon kung nakasay? Ano ngayon kung butas yung brief ko? Ano ngayon kung butas yung damit ko? Ano ngayon?
14: Ang importante, hindi ako nakakabasto sa paningin
20: ninyo. Ano ngayon?
14: Judge me all you want, sabi nga. Pero walang ano, si Heart Evangelista nga, sumusuot ng sale na mga dami.
20: So, sige, no.
14: Walang masama. Alam ko ano man yung nangyari kay Raymond at kay Heart at sa kanilang circle of friends kasi madami nang epektado dito.
20: Huwag niyong gagayahin. Huwag niyong gagayahin ha, kung yung mga ginagawa nila na nagpaparnigan sila kapag mura yung damit mong suot. Huwag niyong gagayahin yun. Hayaan niyo na sila doon sa pedestal nila. Simple lang tayo dito.
14: Sila yung matawag din. Anong tawag sa kanila? Mga
20: Alta sa siyudad.
14: Mga it persons.
20: Ambot.
14: Passion personalities dito po
20: talaga.
14: Sa Pilipinas. Sana magkaano din sila, magka-okay din.
20: Magka-okay-okay nga ako mamaya.
14: Ay, walang masama doon sa okay-okay.
20: Diba?
14: Oo naman.
20: Kaganda lalo na dyan sa may SMK, okay-okay?
14: Oo.
20: Ay, talaga. Siya. Sige. Maraming salamat sa chika mo today.
14: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
21: Heart FM, Showbiz Balita.
20: Oy, sandali! Oras natin, 7:47 ng umaga. Ito na muna yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
21: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic,
20: Alamid. Nasa linya natin si HBG J, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
22: Magandang umaga rin sa iyo, Mar. Magandang umaga, Nel, Sweethearts. Magandang umaga. Kung dadaan kayo sa bahagi ng Jerpora galing sa Pugon, medyo may kaluwagan pa naman ang ating Jerpora papuntang Divisoria. Okay naman ang daloy ng trapiko dyan. Pagdaan mo sa Aga Airland, palabas ka naman papuntang Pamita, Ilaya, medyo may build up lang konti bahagya. Dire-direcho, Serinya, papunta naman dito sa Bilarin. Ayan, may build up na dyan sa Bilarin Crossing, Serinya. At dito naman, ang makarating naman ako papunta naman dito sa Max Daniel at Mabolo Street. Ayan, traffic dyan dahil may sa ating private school dyan. Diretso naman, pupunta naman Patag. Napakaluwag naman ng Patag hanggang sa makalabas ako dito sa Claro Impacto Highway. At napapasok na nga ako dito sa bahagi ng NHA. Napakaluwag naman.
20: Ayun! Sige, may pasayaro ka ba ngayon?
22: Meron sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
20: Sige, sige. Ingatan ang mga pasahero at ingatan ang iyong pagmamaneho. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
22: Yan ang latest na sitwasyon. Umakalsat ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
21: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
20: Oras natin ngayon, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes. Meron ba mga balita para po sa araw na ito, Agosto 24, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
21: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
20: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga Pilipinong gutom at naghihirap, tumaas sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Survey.
14: At 17 Pinoy seafarers pa uwi na matapos ang MV Minoan Dignity Incident sa bansang Oman.
20: Sa balitang nasyonal para ng Independent Media Access, Impeachment Court isinusulong ng prosekusyon.
14: At headline naman sa ating balitang lokal, DA-10 target ng 90% rice efficiency sa taong 2027.
20: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, Police Brigadier General Christopher Abrahano itinalaga bilang NCRPO Chief. Police Brigadier General Aaron Madia papalit naman sa PRO-10.
14: At balitang lokal pa rin, Grizel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon, kinarunahang Miss Cagayan de Oro 2026.
20: Samantala sa balitang lokal pa rin, mahigit 1,400 na estudyante sa Misamis Oriental nakatanggap ng ayudang pang-edukasyon.
14: At headline sa ating balitang Bukidnon, face-to-face classes sa Valencia City, sinuspindi simula ngayong araw.
20: Samantala sa balitang Bukidnon pa rin, 2 miyembro ng CTG nagbalik loob sa pamahalaan, mga armas isinuko.
14: At balitang Bukidnon pa rin, estudyante na sawi matapos siligtas ang kaklase sa Pulangi River.
20: Sa balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
14: At headline sa ating balitang international, 13 katao na sawi sa landslide sa di-lisensyadong gold mine sa bansang Colombia.
20: Sa iba yung dagat pa rin, pagbagsak ng charter plane sa Western Alaska, 8 patay.
14: At sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, pang-anim sa Louisiana Diamond League.
20: Sa ating showbiz balita, Hardy Evangelista at Raymond Gutierrez, may parinigan umano online.
21: Hard FM Balita.
20: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Nako, eto, pakinggan nyo muna mabuti ha. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta ka lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load. Dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM 0272139999 for other networks. Fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. 7 more before 8 o'clock.
14: Ayan na. Lunes na Lunes. Ito na. Yung mga pabati natin, Mami Eileen Gales, Santanggalas Family, Sir Nicolas, Tatay Glenn, Mom Jeline, magandang umaga. Thank you for always listening all the way dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
20: Ito na muna! Higala ay! Sa lahat ng mga nag-aabang ba sa atin, may mga update tayo. Ano ba meron sa higalay natin? Yung mga nakarang mga araw, may napakaraming activities ng higalay natin, ha?
14: Oh yes, ito nga kakatapos lang ng Miss. Isa ito sa core events talaga ha.
20: Oh no?
14: Yung Miss Cagayan de Oro 2026.
20: Oy!
14: That happened last Saturday. Inabangan namin to.
20: Nanood
14: kami.
20: Ay!
14: Congratulations.
20: No? Walang itulak kabigin talaga.
14: Sa lahat ng mga naging contestants ng pageant. And I would like to commend also the host.
20: Oy!
14: Ang gagaling na mga host.
20: Talaga na.
14: Talagang
20: sino sobra. Sino ba ang bet mo doon? Nanalo yung bet mo?
14: Nanalo yung
20: Tablon.
14: Bet ko. At saka yung kabarangay namin nagka-place naman. Kaya congratulations.
20: Aba.
14: At ito, ongoing ang ating dyan sa may Higala Eye Festival Night Market from nung nag-launching hanggang sa katapusan yan, ha?
20: Nako! Dami pagkain!
14: Oo. At saka isa din ito sa highlight ng ating festival, ang Hala Kumbira 2026.
20: Hala!
14: Which is a preload to the 30th Kumbira that is happening dyan sa may Limkit Kai Atrio.
20: Nako eh! Napakadami pala mga activities. Ngayong araw na ito, may abangan ba tayo?
14: For this day, check pa natin yung ating calendar talaga. Ito, Lambago Tree Growing.
20: Oh.
14: That is happening today dyan sa may Balulang Riverside.
20: Oy, maganda
14: year
20: yan.
14: Year 4. Mm. Ayan, isa yan sa mga ginaganap ngayong araw.
20: So, pagtatanim ng mga puno ito?
14: Yes. Pagtatanim ng mga puno.
20: Ito, abangan natin ha, sa 27. Nandito na naman tayo. Abangan natin ha. This coming April 27, ako yung ating Chada Saya. Abangan po natin yan kasi napakarami po natin mga banda. Of course, being brought to you by Heart FM yan. Kaya
14: exciting yan ha. Isa yan sa inaabangang variety show for Higala Eye Festival. Kaya magkita-kita po tayo dyan sa may Rio de Oro Boulevard at 7 p.m.
20: Ay, ako naman. Napakaraming banda at mga papremyo po ang iahatid ng Heart FM sa inyo.
14: At surprises. Surprises, prizes.
20: Okay, hakuti ng mga tropa ninyo. Ilan lamang yan sa mga activities ng ating abangan at mga nangyaring activities in connection pa rin sa ating Higala Eye Festival.
1: Higala Eye!
20: Yun na nga eh.
14: Vivo Caio.
20: Vivo Caio, ang higalaan natin.
14: Oo.
20: Talaga naman. Siyempre tayo ang official partner.
14: Yes.
20: Radio partner.
14: Yes, radio station po ng Higala Eye Festival. At panawagan na din ah, kasi malapit na din yung ating street dancing at ang civic military parade.
20: Oy!
14: Mga sweethearts, alam kong madami ang pupunta at madaming gusto mag-attend, you know, makilahok, masaksihan ito. Oh, may mga do's and don'ts lang yung ating LGU para manatili tayong safe at masaya habang isinasagawa ang ating mga festivities.
20: O siya. Yes. Sige. Yung mga shoutouts natin. Sabirahin na natin to.
14: Ito na. Mula kay Ate Marmans, good morning. Happy Monday to you. Happy watching and listening here sa may Manzano Compound. Thank you. Yan, maraming salamat, Ate.
20: Galas, family, as always. Magandang kumbaga, Tatay Nicolás. Mami Elaine, good morning. Remedios Gimelo, magandang kumbaga. Watching from Crystal Maramag.
14: Gemma Karangkarang Torres, maayong buntag sa kanyang husband nila, si Sir Ronnie Torres. Sa kanila mga anak na si Laurie James at si Angel Faith.
20: Ay.
14: Watching from Labaguhon, Claveria, Misamis Oriental. Mula sa kanyang asawa na si Mom Gemma. And maraming salamat.
20: Marifel, Digito Ahes, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Salamat sa pag-ati na balita. Shoutout, mga iksuko na ako sa San Juan Uno. Okay, Love Joy, kay Maymay, Shelo, Toto, Jongjong, at Tedoy, sa lahat ng Turok Botoy Team. Magandang umaga.
14: Mayong buntag, ate. Lilil, Mami Lilil, Solemin Gayev. Ayan, from Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
20: George Baslag, magandang umaga. Happy Monday.
14: Ayan si Rhea Raymond Salcedo. Ay, si Sir Rex Salcedo. Namiss ko to. Sir, maayong buntag. Thank you for always listening.
20: Oh, magandang kumaga. Marlon Rahal, shoutout sa mga taxi sa Jordan. Anhin na mong sakit kay walay nag-ali diri karon. From Marlon Rahal, na gwapong-gwapong bagong ligo.
14: Grabe. Punta na kayo para makauna sa blessing.
20: Diba?
14: Ayan, good morning din kay Ate Karen Torres. Listening from La Pasan. Paki-shoutout ko please. Belated happy birthday sa kanya anak na si Lovely Rose Torres Nilo. na naga-birthday kahapon.
20: Happy birthday kahapon!
14: Naka-mistake, Mama loves you so much. Wish you more birthdays to come with good health and good heart. Tagang salamat, ate.
20: Magandang umaga. Lalina Bonitalia, Wizo, maraming salamat sa mga ikinig. Ang mga taga King Louis Barbecue ng Veso Trinidas Bugo, maing butang.
14: Frankie Du, good morning, Frankie Du. Thank you so much for always listening. Mami Jovi Ayo, ayan, Heart FM family, good morning. Dagang salamat.
20: Oy, follower natin to sa Jason Space Heart FM. Si idol natin to, si Ate Lilibet Raniola. Magandang umaga po. Thank you so much for always listening. At maraming salamat sa inyong mga comments palagi. Sa mga nagpapadala ng stars dyan sa akin, salamat.
14: Uy,
20: thank you.
14: May pasta.